0: or befa na sika adwuma ko ye na okorin sa no ba na nkred na jini ye mekwa na meka bi ni e pan ya musa sofo adwuma ye ye nyina no diskan nyina no oto na nkra na efo ene wawu ya chere ni e fere ba ko bi so ya chere ono so wawu jien sa so ne timi bi sa no atwa na na nim si abo tim na atwa odi ka
1: sempa fm
0: timi ntia ni ya mafia mumu bebere sa eti fie bi se me se awade mamu ya na me ka chena se madwa ye fie bi to fie ha me ma me to floor pen na ne ma start se eyeye mumu bebere sa se nyame an kire wo kwan no a wan ya be ka se labad wo no se mentena techi ma ho no se mentena kuma so no se mentena fad wo no se

0: me fa two callers na me fancy. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Ano pa tawag mo ng mga boso at?
0: Enye bibia nyami.
1: Eradin shraw.
0: On shraw sopa.
1: Eye sumpi. Yaka si yaka enkemi. Piti pa machi de mesu papa. Mesu mamu de mesu se me jala ko sa kaya de mami. Adio.
0: Enuntina ya waha sendia kakrabia ya benye bia no ya libe sendio why enti mosquito mpacho fane number na aja enye easy